Panak, panak, panak, kabuka Gambia. Tinyan City, Dibley Gambia, Nerotande Gambia, Ligar Mendi Ulumbos. Kajorek nem do Mobang, Urajo, Divinji Roving Gajot. Kimenem Segendi, Msiriga Segmin, Urajo Escos Radio, the 92.1. Osip non to Manjaku, Binji Javika Kurin, the Karat de Mazda City. Pijotoro Lolon, Tengorang Baker, Batakala. Ewulinde mbos bling tu bate manjako ni bate plant manjako tinya city bag si rek mbaranul mak injen rek mo antu non tu interi diga tina timasina bu koy jatu jinte mbarana simbat yes na jugu fawa no lubira ne yangu bira ni pis pina tendi pinga ne pina tendi njapiang dengu njabandan kanam kalongo siki unsi dimas anji ko barana jug mak Enyana simba tiasine jugu faande tende nja pisi. Iwa metu Gambia tinotande Gambia bilingu tu par pisi. Nsipu mkopi ukoi mem kabapul. Dubiro na simba titendo bilingu tu. Mkangu nchama mkata pisi. Kamene umaruka tenkiri. Pisi nsipu mkopi sik di dubira nyana. Enyana jugu. Manyana irbiki mewkungu sirika bilop tanbut. Ne kabka twang ngilefa ditna bukul ne ngilefa berna bukul na simbati asine jugu fawa ke ka ke tend bukul futu pis te bukwa bota ku ilanga lempar ke ne ka umani bukul abu kim me abu nguti nigilani fatu bukul fete mje nyano bukul na simbati asine jugu fawa ke ka ujem sari bukul buka paniri basirung te bukwa bota rita bukul buka me abu tine country bukul abu nejiru kontrung setu kwa warei ane bukalengre ulu lolongu manje ga jend uyuli ajo tanya ru lolong ne tebnga antu ga jerona kafirat na sembati ne jurar inja ngora bleng par moy jet nyana jin jikat kabandu leru long u futu ga ulu moy jet long ni mengi setumul mlem tabangul dika singu ka arangi do biro na sembati naranda ninja ru futu o setanin manyam pis ko itara ga jama nyam pis pa gambia no mundu bo tarbing bling tu mawlum bos mos njim tsak ga top pa ju ka ton si onkol peter gomez mawlum bos ni aro ni babu kurul bling tu teres mawlum bos my teacher e ul ba staff west coast radio balem west coast radio bos bling indukat ni nyan emailing city mawlum bos mak kapundul rek kawluma non tay njimbos ko ku jam ni bañan ko ku jam bling tu on si papo ernest di ko ku jam mawlum bos bañan tujareng kindi sabel peut fala mawlind mbos bling tu induka tiñan kaciume katon te gunjur te katon sorry mawlind mbos bling bañan sañan katiñan njiruke jeba rek pou kuriri banjul bakaw sere ko nda katonte koyna rek indugati ni ñaan mo mbarani de mak link kat ni jiru ki bañaan bañaakan yuna o lende mbossi ki joldum bling tu bañaan latiya bañaan kasion di mo lende mboss bañaan jambur indugati ni ñaan bañaan jamanjil mo lende mboss link bibi labo kore mariamo kunda sara pate tindinto brew food salaji Mariamo Kunda Johnson Sukota Bakote Indukati Ninyan Maulindum Boss Blink Bruce Ubi Tranquil Maulindum Boss Pigilo Kololi Pepi Terry Pepi Terry Manjayati Pitap Kutu Erinjang Latu Kunda Maulbanyan Boss Blink Twindukati Ninyan Pipiri yu naron, nantoye papu ya mbrus maulum bos, John Malak maulum bos, biki jirurul bling tu, indu katinya andul petapri, biki polinu maulindum bos, per mendi, maulum bos, Agustus maulum bos, ni banyanurum bling tu per silva, minfinatu bute edu, na potinji maulindum bos, biki songkorul, biki David bling, ipotinji karamo maulindum bos, ya fatu, ya senabu, Maulindum boss ya manyo maulindum boss ya jola maulindum boss ni banyanga torol bling tu indukati ni nyan labokore maulindum boss mariamo kunda papu formos maulum boss
biki jomandu ki maulindu mbos biki tacho maulindu mbos Philip ni aru Michael ni aru rung Uzuboy ni aru dolia ni Albert maulindu mbos rul bilingu tu indu katini nyan ukui ni morto Julio ni fule maulindu mbos ome ni ana maulindu mbos bilingu tu indu katini nyandul kapundul rek kawule pati unimpi maulindu mbos bilingu tu disancha barumbut Bikini anerung ana maulindu mbos rul Mariama Mari maulindu mbos Infinite Rosewood maulindu mbos rul bilingu tu Yerminda ukaj maulindu mbos Kabu kamenja kukeji nreka simlila mnye kama kenteri sidimas Nuntaja nunu lolo ndipli Oktober ndipiwa sumal meana pi utubru Diba metu ni West Coast Radio tingi mnini tuntaja paruwaro lolo Iwa metu ni uti. Kwa minji jendu wika na mkampara kungu. Ntiri mankapa kaba tong. Iwa metu ni uti. Manka nule. Nenjiriu nukandue William King. Napotna natande. Iye kabunda nejuk. Iba nyan mene gospel music. Kasiri ba metu ni uti. Di buno antumina rubiri kungu. Kujande ngu ngantaja ngatub. Di pliping sina ping. Mafiara di kondi tika jon mkawli wa metu ni uti. Kakabu nula sentinji uli wa manja kunsi John Savick Bass na nukampani GRTS ni nula aspinira nampanti titusuke ya ulindu mbos bling ni mejo wa asulo lewind anajua niratati teol anabia primul bitea ngalbi narubiro kwa pingmini tuntaja ni kanyine banda tingmini tuntaja nguantu maramba penko anajiendi nenul kawite enteri unike fuwaribu na ontati ni John Savick Bass Blink bukulubutu buka biribrun kajiendi rek unu babandi pile enteje pupeke lila di premium tejuk nyulunuli John Savick Bass na lentinde ko wina karindi ane konde ke karindi konde kinyaka nani duunu pinteri Tataba ningi raju indika mob West Coast Radio 92.1. Mafia arma sini bukulti. Usu wok ten ngelera nga bakar batakala. Ujaka, tu ujaka ti mantum tuman di bulbu bunontubi. Tapara mak, keji endrek tu sitting unyaka njiri karamba mak. Mafia arma ntup di baitinja kalena butu bukul. Wite rek. Katup ni ni Suzanne Correa, panibari Suzanne Correa, kuma ka lasarin dindis ka lep bukul batongji, nuka yentrari, nuka neji uni uburun. Keji enrek indi tufin, ngora nga tep kop, menje ka wanti mutu mantelar, di 8-3-394-6324. Ngulbut indi tufin, kombi njije vika jenda si WhatsApp nomba nji. Basumal, puduru raju jepu noram bukul. Maasi mpara nimba kukura nabut. Pa, biku ulbibi mbanyano bukim ngalbi kika ulo mbos. Kapara niru bukul. Kapara niru bukul me. Kajendu butu lonka kanyani me, nula siru tando sak. Am ngala rono saka min bulbu nontivi. Bunontu manjaku di West Coast Radio tuti. Kijual rek na yari online. Ngek www.wcr.gm www.wcr.gm at indi tufin asing raju ngetub keka 95.3 unum geki www.wcr.gm ka bilandi ung raju ngetub kema fiaru bilandi brun kasi 95.3 nji masinari 92.1 Kegekri 92.1. Kusekemin bulbu nontivi. Kombi nyana ntefi rigambiati. Ulongwi kepeo lungu. Namobungu raju rigambiati. Kusekemin bulu. Ulongwi suka peo namobungu raju tikafas. Dabaramak. Aslamu alikum. Sumambokei. Nyima de faral. Nyide faral di deglu program bini. Every Sunday dore ko. Dore ko one before mala señ boka di ligar mendi malende indi program bi fasiyene indi len program bi ni every sunday dore ko one before
di gërëm ñëpp di bëggé ci suma fans yi di am bëkté bu réré sori ci suma fans yi ak tamit ñi nga xamné ño dé faral di dégglu programme bi ni sa su nekk fatéwuma tamit ki di suma ambassadeur bi di oncle Koulifay Mendi nuyu nako kérok ma do mo fi mune ma bahal pompiter xorom laaj hawma ak lan ndobu tanga jiit den su ko refé suma ko nané nga gis né lool na mëna néxal suma baat gi because suma baat néxut no way défé na ni rek la ko mëna traîné waye suma ambassadeur bi dal défé na ki daf ma bugga reey lool suma ko défé moy déna pak do len kérok ngena gëjë diga baat bi ni fi Suez Coast Radio. Ok, di wane rek beug na si oncle Koulifay Mendi di la ñaanal jaama rek sa su nek di la ñaanal yalla sun borom yagal ñu suñ yagal la suñ kanam sori wa suma fa joge rek ma dem seti ki di suma manager bi tamit lamen di oncle Tony Valentine oncle ñu nal lu bëre yo sa family bi fofu nonu di nuyu wa lamen ñepp bayuma ken ganaw di nuyu Gambie gi ak mbollem ko xamne fancy programme bi ni nga jeregen jef kabu ko ma ndiako ko jende ka yalla men kaw le nan toy ndirul mboss si nan toy Youssoufa Gomez mawlul mboss mak di ba ñaan ka tol bi ling tu Joseph Karofan mawlul mboss mak ndi ko e por bu le fu robi je nem kapis legi mak ma ñaani ro peace wood na simba dina tenda no peace ki jondi bro non de mak nantoy gabu ntc mawlum boss wodi lamendul nantoy patrick batikan mawlubutum boss mak banya lui nebe ki samdul mawlendum boss banyan lamen mawlendum boss bling indukat ni ñaan.

0: Binangalo binga na wele. Binawianu binga. Anacheta rundo. William King. Asiti ni bufeta rula. Diba metu ni West Coast Radio. 92.1 bunonti manjaku. Kombi njijendi bika na mkampara kunga. William King buriru luka tefari nduti. Kaneji ya metu ni uti. Dunu pinteri. Kajendre kabandi nuniriba metu ni uti. Mondu kwa karoko regma fiar basu maldi inda. Indi kajia kaya uliki kuliki njipeku nkangal. Te sunchir mjeba ulubutu mtupat. Asunchir kwe mjonga sunchir. Kuliki njipeku nkangal diba metu wasnji. William King iyo linjitiji diba metu uni uti. Aramba maki kinjija kunka kadambaran ko plelir mak. Panak kabuka manja kuti Nyan City. Kajende kumuita ka ulinda mbos. Mantap ni batongji partu siti ngulera rukwa ke itamak. Nkiriri kite ulera ba. Maulu mbos William. Ulan kabuka manja ku mbos. Ni batep land manja ku basi mkiri kasa kumindia.
1: Molin manjak mbos nimteva kte manjaku rek mogul mbos wow so untari ajiono ime ne wa nitengi chumalo wa dal yes onguri gal
0: aha mambara no mak William King dibim ne jibing dibu nont manjaku pak ayre finun kapare na sundina te fungri kenyi nukame mogul mbos abuko papa
2: Baramak uncle digar kakano utum bos ya andul kabuka manja kum bos bling bame kibichiri bame tu gambia banji kiri utan gambia mol bukul bling bos aninja kabut spakiji ya
0: I'm so spakiji mafiar manduka timote last week manduka timote recalist okay atim lilam nyek mak spakiji to sitting with Sebanyanko Sakamin, Ulambasuman Mandi to Katim's package, Ulan Setakim Bukanda Kung, Kulasi Kakora by English, Eba English musical name.
2: Yeah.
0: Like Katimu Kim Kim Bukanda Kikaru Karom.
2: Manjaka John Mendy.
0: John Mendy, Ritum.
2: Yeah. Bakote, Katajukin.
0: Puni Bakote. Mtiabuk Bakote.
2: Yeah.
0: Atim Lilam Yakma. Gwanyam Bakote Rate. Dakana ton teriba metoni uti abuku kunkujang ni abuku bakote ntefu ndiba metoni uti ni abuku mare amukunda mundu banyambo ant amkabu kama njaku kajienda kasimlila mnyek mak ntefu kangu babukin ndiba metoni uti di bunontu manjaku mafiar min buruka kaneji ntiba metoni uti ya kako we unditivu kuldibie no kako iba ngali ne unjo ulilivu kulduwa sabajibu tukabi bukay foro loye to monte ni kabuka manjako ni batte plant manjako ka jotri wi no William King waje to for mim tijung tembanda ka jaka terim ne jiba metro West Coast Radio
1: nyoke baram baram ko ligar waje din ci jiri ben ji ci bu far ni ba ñani ji ci wak ci wa Christon dak tem te manjako ci manjako wow waje to monte ya ci pour ñep faar ka courant ki meki ne on the 28th on ci November
0: c'est on ngon ta jang te depuis
1: li November
0: ah c'est triplipi
2: plipo walu
0: yana mam pabe tu su ko mayu même manje to rampir bare ta ta ko ko fet
1: non di November li November ni ya mariama do li non ci na ro
0: ok depuis November ah en nte ab kang bay tinjira puraren kanam kam par ko ngum ngienda ci diplipi ngon tajang tab dipli october ping sina pinga ci november de puraren tenji ko tenantum ka fly o di do mobile ngien di bi yul de puraren
1: ci november
0: okay
1: so dipli november month bi yo num month nga ci bunont bu wek
0: okay
1: ne jiwa christian dek
0: okay
1: la gambia invited
0: okay
1: wow won garo en rol ani ajinde ñene te wot ci spaki je katir lu no montini ba ciumal
0: okay
1: bi meegi ne ba ñana mebu ko ti gambia ti ondo u yaw ci gospel music aha so no montu ba ciumal ka ciro bu no ka non ta ci pour celebrate ko ene simba ti rori ñawi rek wa jaka non tu nul jaka non wow parce que nul ko ene rori ba ñana ci koy meeyu ni yoga ci abour ñabura bu loko
0: okay
1: wa ti uli la ndek jaka Duke, yaga singer praise nje pia yaga jol bara nchina wiek karna ni niwi so chulu ni mtu atinja kujuku rek
0: bara mak mafiar kabu kama nja kutewa tukonde ti warwa mondu kwa kata pri spaki jie mondu kwa kata pri spaki jie William King mangale lent kabu kama nja ku peka passoko we on sun uye gospel de on jako comme cimetière ngal ka lente ko ba ma jako kimme ki bu met konsi gospel music om dik jerom ko le jere
1: okay gospel music wala ko bandu bi je mandu word man je ko man ati kom di choj da comme ci na ngura na tribu ati replantu ko ne simbati jawi ja pro ko em kay pro ni ka ti pro way ti gospel music ati uya wi me ne wura ci but pou parang ko kura na simbati
0: okay
1: wow ti music
0: okay
1: wow bi yo manya ambo toke ko ina jaw ja pro ni but ni ko me ne ma na ti yo ti wasi ya me ne na korori
0: okay
1: wa ngal but ko nya but tebut
0: okay
1: afuri bi ti but na simbati ka ror but na lon ko me ne na mi mi yo ko mo ti but ka ya ko mo ti ka ka ror di was ni me ne but ngal but te ko me ne afur bi job tan lo was ya mo ti but a ti me ne but a ti but but ko nya am ling tu aha ti un gospel music yes
0: baramak nyaka nu njako war par manjako nto munja je tefti
1: wow.
0: Unko njije pasol mak kuye gospel music ase kabandan ajuk okay ene tab kang kabu ko manjako wi ase wi sinja wi je kai nun la pona thing ananata wenkong am dot pi ba santu je pi ko ro kom lombu kanatong duye ime ulombu ka ye uye basmen ane R&B angane sukus duyo sento komba sento ipot ba sento manjako bibe je bikuro mailam pi directeur umundu nje nkere ajena naten ngal ke ye basmen ane R&B ang ane dancehall wenkom.com pi bukul
1: ah ti uye bari ya ti alinchre ati uye baru yek
0: okay
1: ati nyani koy ngalwi
0: baramak
1: wa nyani koy ngalwi ci te rokoy meung ne kom ba nyana ci re problème ki jawut ndiwut mom naté ka roko mon tonde dedet nga padler koy mené awaro apuri ci wut ko warate koy ngalé di wasu apuri ci wut ci dole ngalo wa ngi bëgg am mënte bi bi wim wa ngi ma fet wol man do wol te ka bandu tu utu am rek
0: okay
1: yes.
0: Okay mambara no macro we parwang mambara no macro we parwang par tul rek we ta wolunyu primo panko e passion si ongi jakabu ka ngandika nam ase karanyan ngal jakabu kam tantab karanyan ni koy nangale mawi mailan ga je wisu ase karwa na simbati wi koy ba nyank roy a patlar ni wi kroy par wi karwa na simbati kim jank mom
1: yes.
0: Baramak William King nsina lepal ka biri spaki je maulombos
2: kaka nombos ka crack
0: spaki je nyandare teni William King
2: yeah
0: William King asina sin kom nasin nula aruka timun kom nula sina sin aleg wi botu we am ti ondi di William King de ka tenyo la nera bofa angeninul anem je ku le robotu lem pumpat
2: baramak William King achi brother ji dal
0: achi
2: brother ji
0: okay
2: yeah William King mamobul company akinji no
0: okay
2: yeah kaun koi na chi bag chi rek foka chi ri uburu dal yeah
0: ndowar am kere da bofu lemp anem je lemp en sum patout
2: ah da bofu lemp legi ga ya tlole an karongu ko
0: ok
2: tlole
0: ok re jani fek mine ke yeke yeso wa aramba no yeso mbaka jaka jang ma ki jang mekul di kwe

0: money.
1: Receiving money from abroad can be absolutely stress-free. Yes, with AfriMoney, you can now receive international money transfers directly into your AfriMoney wallet and win instant data. It is quick, easy, and you don't even have to move an inch. Get 1 GB free data when you receive international transfers through AfriMoney. Yes, 1 GB free data just for receiving money. Hurry up now and tell your loved ones abroad to send money through Ping, Remitly, or MoneyGram directly into your AfriMoney account. AfriMoney makes it easier than ever to support family and loved ones back home. Receive money the easy way with AfriMoney and enjoy free data right away. Dial *777# or download the My AfriCell GM app to join AfriMoney today and enjoy more. Call 777 for more info. Join AfriMoney and enjoy more.
2: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgga nak ben sachet tiara rek mën na la défara ben liter ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar tiara nak amna vitamin C te dafa ñu ci flavor yu bare bare bare lu ci demé ni orange mango berries pineapple strawberry pineapple coconut lemon nak ak passion fruit flavor bo bëgga rek mu ci biir yo mëna défar te dafa gawasse te nak dafa neex chafka Tiara nak ñuko défar ñoy first class ñu nekk Europe té ñu lañ ko fi indil moy MFH Group Gambia Tiara nak mën nga ko am ci boutique yu ndaw yi mini market yi ak supermarket yi yépp Tiara moy juice bu neex té juice bi xew ci jamal
3: Yeah Tiara rek la buga
4: Hey mbokami mbir feñati na dé dama né bi yon nak dafa gëna neexati ñu né lan bi moy loyalty points manam jëré jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamné ya nga recharge sa yu nekk kon bok dé recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal té la di leen ma lu gëna neex da ta fu mu nekk so recharge rek di nga am ay points té points yi di ngi ko mëna jëfëndé ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex am kon bok mboka li nga am pour def moy so recharge nak té bu nga xam ñaata points nga am jombal na be bu nga dé dina leen dial *772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekkene nak da nga bëgg jëfëndiko waat points yi ni jinda ci data mba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bëgg mbokk liñ la sante rek moy ne del jinda sa afsa credit yi nga am points yu bari wala sax nga jinda AfriMoney mu gëna neexati points yi gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégué lool nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mbokk pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsa ne la jere jëf kën bok ana loy xaar dial legi *772 nga def hash su ko def nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak credit pour wax sa soxla kon bok jere ngeen jëf ci li ngeen tan AfriCell
5: AfriCell 25 years for Africa
6: de galois a ci jom sa vie

0: Panak, kabu kamenjako tinyan city, kombi njije wike jeribile Gambia, aneri utande Gambia, kawitareka kawuli ndombos, nteri asunu, unu, dimas nteri, asiri maasiri meri, asiri lolandu unu pinteri kakorakang. Kom indi wike mebu kung deje mabu raju eskos radio, arete binji nyakam bi tv di bimme bi ma ante bulbu nont bi do no pinteri e njende ne kanum kam par kong buron me lente ne man ka baton nteri di ba meto ni oti o sinul aspi ni john savic bas ma njega jolu liom ma njako nam paniri do tele gambia nam bi nteri pa hande before bu nont ti do boru no bno bolu nyaka nonde ke bilandi kasi pa je manjako ling ko ka yandi jeybrun kombi ndije bi ke jen rek ko me mangal ko ka yandi manjako brun en fiar nul john savic ni aspi lingwood uli banatarun te akander manjako riwa metu gambia ti no tande gambia ling tuaba me komonton ke jen rek on lund te farun tin teri indiga tendin ko thing rek ka wanter bu kul bu ka ulindum bos rek und ka nejri bu si nibukul ka lentinde kond karindi nteri kond tijarindi nteri je ka sinol ne dibrun ko thing ka wanterindi mutman telar nan kaybut ko en bu nan ri kond gi nyakani ne bu nan ka jen rek ma nyanen to sitting da mabanu raju indiga sakminon indiga sakminen non ning wajet ulte ndete sakminon no was wiki kondi nyaka ni bati otoplar lo nyanu inul bjotek ne me situ kontu ngutundu and bri tonda bi tondi tori ba meto radio esco studio ti ka parambu ko bu ko lende mbos bro nanto e jon savic
1: bara nanto e ligar malena gambia bling tu ni banchi bikri otand gambia ba jombu ka mo program pi bnont manjako katim apibane nja bofarabo.

0: D'abord, je suis très content de vous parler. Je suis très content de vous parler. Ma me fiar ñew miñ ni jondu sa link link ñaanu ko ndwing ke pruare ko ting rek tu sitting net ke prir ke jek call sa pruare ka bu ko manja ko di keru ngutin ko ting rek par leer setuko yokon ko o leer setuko yokon ko kontund interi on the TFT ni ndi bañan ba pay ndi bañan ba wantiti asi pagati jibsi di daje pangat ko kam pari di wanu kam wanu jesine enfiar daje mewul lingtu angal nanduti mema ila ngeje wolongo sina pona thing ne metun ko kam pari pegal tetu sitting ko ndukay tataram ma ila ngeje ruko ruko ande nje klik tabri kombi nje tibin bi wnyakan di kanam kam par ko ngeje ndi to finere je siri wanu election ga guti carte carte ñani me nu ko tefar ndiondi pe tefi piek di ba metu gambia ti angin ka carte ñani me kuma asi ñani ni je kay ka kar rinul par ñanante firul tat ko ko ndatul ntere ne nejirul ri fan gi jol no pa nirul asi wanu ko ñin so ngum ko wara ngandon je ko ki batu fetma to sentul mas aussi jetti je sititi de je siba gambian spling nyandi ka pandiru tasent ko je kro e barek de je ndoko e me uluga tiji njo warti fam je ndoko e me ka tiji nje kan telar ti fam besi bunta bumbunde te far bunti nteri a mo mandu ko garo ko rek ka utanul John Savick Bass ni yule nind ko am ne kuf nind rim nik kalut jajaka tebut wejatul no meol ina kay do boru dul election du kambirin dingi nuka ñin di pli december sitne diga jintelen du ñakan sitne ñana lokun pound bi on di teft on di ka ñakan di ka tim ni parti de lolon on di ka ñakan ni ba gambia on di ka ñakan ni manjaku ba te plainte manjaku pa ka dengin di batu fet manjaka jend wejatul lolon sit wejat onum tiju wajet fo riwul ni ba santub ling nan tay jon Savick Bass ma fiar kontan on te fa non jet interi
1: baran an toy ligar an kakam baram banyam kimlesi gibtef punak bi cirpi ci kambani nja cit pi jaka nja peb kumpeme ma yir kir bru o kar wi muy kakana kondir ma banyam ga chum o karu montum petepti bu petepti unyaka lil mak pete ne nyana nyakan ne nya nyakanat a chikwemles ye chiringu asinja di tikotim lesting jonja ke tef njaki chi betakala wala ngler bleng tu a chikwemles a chiri iru jibanya tu ulerwi mucha kucha ko mangal pabara no kak angal pabara aspi chi nam patnim lesi jut mak na yel kare na katam bi jom bu ka ja ajam yel kare na katam ku joni batafa aha wi bu tum chi bu tuna tafal nim lesi o chi di u jaro bara ring te faro wi ka mo bu punjam aha nyan a jo kay u chi katim ma yas ngitabe mina chibi bi umundu miol bi ni bina chibi bina mebi benul ni bi panchumul miol bi kom ulering chiwing a chulerim les boy brusha bava sininji a joni jen itabribe ibat dibe uchimdi kate kakaska juraro kui uchimdika te kui uchimdika wing kete aha na simbati nyang kajejul kekes ni batu ya sulole dikaporir puchi
0: nche
1: aha nengru nyakana wulu neng nyakana na tu ma uler batafal uleru chakunda rojo uleru ndi ay kambachi undu kusa batafal nyanga totung kutep kukusa takal bujomu ko nyant yirburum nirbrum nukuru ti koy metwi
0: mincher
1: aha chunung knya kareka kutnal p lentu ibatilo pjo natani jibrum teu jekna met ujaka napata yana flari natapanda aha chunung ulerim gchwing achulerim chokyor aha achuler prat tingnung ntaja kanya ningnu kanya tibru njakat nyananchi umetari ulni na simbati boko wulinya puko pimlesi karatna punasi nenguru nyaka nu ribetia balonkoro riburut mangwi manyana natablingu tu koi ngngalu ipnyaka na ntendi chu nyananchi miambe nu kme koi mlesi wulwi mngalonti uchaku mlesi ngulingi chu achu uchaki njablingu tu chitpia mtef kutefrika mbanki jo machu uchaku bokolo wala imbo fatati te nyana fena bontene buka kaka ninja uchakulo nyandu te pritikato te kaka kanu uchakulo kon wewe nje kinyanga na wonchu nya kme kowi mngalwe wewe mngalo mpurfa kutem banyamba na tabikin kakaruja ndawulini mtibu kulpurim pulempa ruko muntu aha nyant lal pijauma inkni neja no bugabro legi achuwarari bunata abachirika faiso chak balon kapununun chamba ngabkiwul kawul balon purubu kalempa rukul te nyana jak fiarul balag fiar nyank miol mak akaba wiya ko balon tinja ngi puripu watarambukul ma apuripichi bibu ko ngalbi puttapan buruninja apuripichi chitung ringa ngalu ngi aba chomal kon nyananchi mia tumtim punartun tumtim ngaltum puband wewim ngalom puru chako purfa kat pulung jabling tung chibabu ko gambia guru nyaka no ngi nyaka natu unu katukar kayo bambo ko linja poko bi ko jabu mabul nyaka nejba metu nyaka gut ikata aha ulerwi kuimba nyam buka tepkan neji ngenta buka ruja inkni ing parru manyananchi kombi njabu nguchak itabribe ligate kruwi jabling ngeten ngeten gambia bingda chebiru putup okay nyaka temba nyambi kimle sugung buka bi buka natri bruninja buka ja darwaning yenti bukul puriron putupani jati kli gentaja paj tibru chungu anu kanya
0: kanya nwa
1: wanu nchiachi kli untaja nikitab okay so chingu ngu ngutendi nyanka tupani nje kli gentaja paj chungu anu kanya wewinga ngalo mpuru chakinja yen natarun koi nimlesi katapandi nje chun wichinja chitpija ka plunk ne uleru chak ngrikabo fari ngoko karat karat na yerari njabro ulkaum bingir jarembun kungiri kabofa biki kambofa bukung kanam pibukul be pieni nje kolon te njabling ngnam knam te koebukulu kui ulu nje kuluku koeba tiji ulin bugi tiji wombot ulon nje jaka pembukulu sam paski nyanti ufosol tu chak achi koemles ya tiji nuluku usereni
0: urasa
1: undi ko muntu apuripichin balonkati to bal biganyaka bigwa chumalsa brikalu ki raso to manjab lingri to nje yondum ding panire bling di origin jakaluk ha so achip plesenarek neulerwing chwing achulerm chokyor achuler mandat nyant falu nawiyak nalompani no falu mekon kanjo pufalu ligar uchimju kanu komal
0: Unche
1: amje banyam paji kimlesi bi kawi natanu komal mje tepank kraro komal kubik lenti bi komal
0: na bije
1: banyam paji kim yilbu kom putenu komal na longa krare pitim ni bani yo komala tamba na longa krare pukas pupus ni bani ni yo komala chu yo jalo na longa krare kolo ni bani nu yo bibuk lentu bi komal bi nambi
0: kapatla rekabof
1: aha so china lon teftlo nure kabani gajo inkning parunda rona ni pase ujekna pase namun tun kawulun cham nure ma tumetari na simati kamene koy warat ma chika falwa chumal pase nula che pre te wim det ma buka wago chumpir pichau
0: unche
1: wow
0: paramak nantoy chon bas menje dingwe jetinjiri konjije kanyan sitne kombim tefung ma mangale uje kara demasensiri jeku forbu nont pibi jeku forbu si pibi sit bu nont rek kabu kama njako kombi njije bi kajen bul bu nont bi ajaka bu nont ling bul tu lingri kala sindisri jeku kire jeku ten larume aussi je ten de kale san pul primo pan jon entre koru ko ajaka mondu ko ajaka mayari nun na njiri wu njewon si ulant manjako aspi kololo ngi ngalun ka lesus manjako di oburu ngwanu de puito fet ngwanu ka nyin ngam parngi ane no li nyanam tani nam bi ngenteri ane ba nyambu ka ngina ranu bu king ne bu je lesu di me ngwanu ka nyin ngum a jeru jotri te du tomi piwi ane ri wanu sek o tabantin ngwand go bakar te u je bu kiri u tomi papa jaka jaka wita ka guti karta kak nebu kulba nyan bu kim meb king bu bu sirika ngi naranu legi tultim katun ko jetanu nyana jin ane wen kong abuko birinji ku ngi narani kombi john savic was jabang o sem natan o mengi o komal am je bañ mda tabay ba kul ka nyin njew kul kara nyan ni akraron ne lent bu nambi je o sun kom indi jending so wi kuru ko ka tukarin tere tem jetum lesindi ngwanu ngam parngu kon man kap tent ko tum tatu ngwar ka ten but ka yikere nyane me ne so ninji karate o ne le ni prata pa ka ne jena repete fi mun tapum patat bi ndi jend biti unum ne janu lirul situn na ne jere ka ga tef gi jol no pene man je yara man pena no de ka pene de win comparative ling turi ngwanu ngam parngi so nu na neje singwanu kanyin so ngwanu kanyin ngam tangu nu usiangu war awara pawi usi ujota la wara pi asi pawi so ngko ngu ndije undika tefare ndi tinteri undika leantindi ne ninya lukatun undi nyaka nit niri kati impati undi jeti nyan unda dataru pati rang gutari pati rang ma unda sirika tendi ndi bat pa indika lip indika me nyani indika gutari ka karta indika me nyani indika terkari Gambia non priri patapand Gambia di ngwanu ka nyin ngoko mbingi di aspi but pibiriwi di wejatu di uburu mendra peond geti ngwe jet ngawarangi parari ka ngoy brom da jaba nyam pintu bu ngoy indika ru ko seri ka dat ngi letrin ko womba ba pa ko womba na ba nyam aspi mafiar riba metu Gambia ti di bim sibi nanjiriw am tefti am min politik Gambia bi piandar bi keje di rule election di merengi jaka bandiri rule pikal so mwejetu wem kambut paka wombo kabu kama njako parwika wombo banyanse kungu lempo mafiaru nko ngundi tefano rume tarundu mtefano rume tari kilente butumia wim kai
2: baran mbaran umaki diwe ya parwan nipu baran antoi John Basut ni manjako biki kanchika mimbiki di ujara wan bo impurit bufera rule makamak paski man puri pe jaman chikom bokol man china upload se en kom bokol ko ingale penyakan de ka chi kom ginda jangin ki tumbleng a chi warai mak paski nyan tun di ko ikrowi o ko kap chiri waso ketewol chi to kom nyam pukuru ring pening ketap ketap temet ko kan jonger la chiwe a chi kon jetu mak awara mak paski a fer pusien man fiar jaman jakobut puko jakarta na jakobo ri pichina se puko jakarta chigalo na puko chaka se no kata puko chaka tingi chibile mba puko chaka paski balonti ngiramba chintun balombo puko ti teba simbagal puko ti baro bi book kon manjako chi babu puko chaka ngi babu chaka puka plant puko langa ka plant nya mba mena jaku mafiar na jaku jana ngal pisri benol di noko ngala tu problem na jaku ka tukunga chomal mafiar chintenwar Olive nune manjaku kamba ngalat buffering ko plutik ninglo paski nanjaku ngalat kare ko nya I nanjaku ngalpu jana joprim ni mobripul wol kaun ma fiar amanjaku kutuka fer plutik me manjaku jitu pujang chichi intelligent blipal we meving puri pusia nanjaku puri ke chiju chak di koi winiri manjaku puri komantu uchinja kro wanu yang yarul kombin da javi awara jakate uchina lona njaku chiribrom ni mea winko nchi di metu anu bipu nyaka namba chintul manjaku ifon lent konti ujent Nuti teng kompu chokari nji kachap uchinja tuchar puko kate katawe. Kamu mtu mbutu kichuba chintu puka kakayiri bro.
0: Unchar.
2: Yeah. Lo mangale uchiu bi wanu ya njaki yarul. Paski manjaku watati karta. Infi arna siyengu siyendi Gambia.
0: Kanorande.
2: Balompeti njapo chumde. Manjaku jo buka wat war kalon. Legi chukati uchiti. Fonja kaya njaka me chumde njaki chuto.
0: Unchar.
2: Uomka puni njo onwar. Nchin chuti faa. Pucukan ini jika kontennya petabu, jin cuti, baru tetap uko kanora ni. Lengi tenchi meti, guko tung kelingi kelingu puning jawar. Paski pesianu jaga reala, baru tesianau jaga reala. Lengi tenko eme uko aran sini jaga, ko eme uko kaya brom jaga cini bol. Gua anu gikan cingi bol, manjaku buka cuy bat mak, ngapuri bol pesian de.
0: Unchar.
2: Ngapuri pesian, ngapuri pesi minister, ngapuri pesi ngapuri koble. Ya, oleh ngalu penyakan diu menjiru jiru.
0: Baramak aspi. Unya kan wang lile peten mak di bim jang mabi ul weparinji tankire rek jtft pakasini sinni manjaku kombi ni jabi bukul kati nyan ka winul bi jot kati nyan ka tewul bi jot war rek wi jengalon waraba warapa jabling tu wutut ba wutut pa jabling tu nyan nkat ka ten terri ki je waranta panji so ke kena tabu tu kagai kampung, bapa senturan buka rekam pum tu kumbling tu, bat parlar itu negara ikut, kerasa sentur nejan dulu barik ena puri papani, sol sol pivi,
2: we
0: keten interest biyeno, bang kiji kebo fund bapa sentur, uluarat sama ngalu sinyan do do, aw sim duka kanya injir ligar, duka karunyan kejual bili ketengkin, detukati, mangkaka wa karne, tukati muntah tunga suar. Osim dukaro fetinji ke osi war di jeb trifam bling tu war bi si baje ka for warnto marika suututul so on ko ngundi je daruko ni bato fet mak par politique asiku gar kabuka politique ka gar benim politique ka gar kong sumal ka gar famil diek so on ko ngundi je on ka tefti on ka sinin pain ruki bato fet mpuri ka buka bu kunteri John ne seri patiro osim la seri di Gambia ti pati nata ne pika la bour
2: yeah
0: e pati bour bling ma olon ke seri pati pi non abuko ka chusir pati re centro so ku inol bi jot en kon en boku to ko tinji situng tultim katunga situl tim karunga seru fetinji tultinji ngal tunga nyaka nan John mafia jakaya ka parani kuran ler
2: okay
0: man jotu bakare ng ministry ko nanji witey jaka ki jang men du wepar mun tong
2: okay
3: Jasmine. Afri Money family, this one is for you. We are moving to 9-digit mobile numbers. Don't worry, your Afri Money account remains the same. All you need to do is add 87 before any existing AfriCell number. Yes, starting September 4th, you need to start using the 9-digit phone numbers for your Afri Money transactions. It's simple. Just add 87 to AfriCell numbers and the rest is the same. Same balance, same PIN, same AfriMoney services. Now listen closely. Stay safe, stay alert. Don't let anyone access

0: panak panak panak kabo ko man yakuna ndu ka mo radio do leer pi rek mem serika sakminu radio escos radio 92.1 asinji ligar mende ka John Savic Bass ni aspi di ba metu ni radio escos radio team kombira tebi ba rek ba indu ki me ko ngra je serip sakmin te teuru ko jaka ma yak parani kuran di bondu bo tebi nga ka be si bondi je bi sinar buru ka guti karta ki making ko ka se kum pikal di nuka nyen de pli december ba gambiano ba gambia bu ka karate nyani menu ka yaw nana te farbukul di tefi pulpi ek pum akanan si barul inde tu fine kanne akanan sirul ane na mtano nuka bota na ondul ane na long nina simba tikije nuka yangum pulpi tefi mtapum ma tu asinari dije na simba tikawin nwa asinja no ngwe jatinja koy jengali ulong ne lak ka ñinu lutul koy jek roy ba ro rek na simbati jena lak ba ka ñin rek war nañ je jek li lambling ma pis rek pi ba ñaan ngal pum pis wara pum par je win nga sak nga sumal di umundu a jo no election bandi utiji jumblaman ka korab kul je ka tendi di jine bi sa bané comparé rul c'est ko lili ba ñam ling tep nak bin teri bo moko nga mabrik osa osa di gambia ti kom ka bandi jebut di ngwanu sumal ngam parngi ma fiar jeje me bi jerobe je ma je ka nyambut na simbati di ulwanu kam bing usina njowar kom bi ngwanu ngam paru bi jebu suwar do kontinar ka si warti mandu ko ya ka parani kuran o ka bu si bi njije bi rengati do buru 2021 election dam parri nang te du je ka bande bi kengri de lomas ma fiar ma ngal ka yule de prem pi njije pi we par njije ngal ga ke par nul John Savic ma fiar indi sa to we par to ngal ka parim man ki tenkeri John Savic di ulu buru eleson di jassinarun tankere di ko wombo ma ndiako di ngwanu ka nyin ngukam bingi nyaanam ndi ko dat nyaane atefandul ler ki jol faanu nugo faagi jol no ma yul pene bama ne nyaanam tanu ngoru korul tengwanu ka nyin ngesent na roang ko ware tengwanu ka nyin ngesent na doang ko warate tengwanu ka nyin ngesent so onkere tul wem kam pakaje kabu ko man jako paparon bu ko ru ki batu fet mak ditu ko tum tatu
1: bara achi be chibim lesbi ritmak ma fok njaka njaka nambul achi be chiban kabi u fosa mak achi be chibim lesbi fok ba nyanka chikman nja useni ni wejet bu kul ti chikman nja nguas ko nja ke jawin ga chi wejet njari apuri buchi na longatef wejetul ka patlar ni wichinja aha te puri budu bichi kitef mdi kamio wejetu ngitijwi achibi chibi ngichuku bundi achibi chi achika kaya
0: uncher
1: kichuku kaya nyanga chikumba nija kaya lil wala kaya lilat wala kaw ninji manjon kaja nandiabati
0: bofat
1: mana ndiabatari wichinja manjaku bofu meko ngaya ngitef tintani pinak pia paski ngiriabatari wichinja manjaku gengal prim manjaku petia gengal indis manjaku plasa gengal bici manjaku peci banyak kecik mabut bukul gengal benont manjaku pubofa butri non ti cinti umbling tu banyak kerja bici mabuk kerja benont manjaku biar lil kulkau getefing getip nakpi pasking reabater wicinja konnya anti cik maninja diwas nengal pijaka wasa yiku kotis pasking bici aci bici aha te ba ingris ka jachi democracy kwenje kinyaka na wing ntandi achi kwe mlesi aka force mark nyana nchiri pu boss mka wichu pu boss ka wichul we kwe kia parwe benu chu uleri wingi chuing we chuing chu ndi pro uleri wingi chuing achu karat nasia nyani mlesi kakanu gulbling tudi uchak uchi wichinja biyekufa dolinja kutukarun chuntu kututuami nyana mtu nyanu sifa ufamu wenge ngalwa walichu kayepar kagut ikata nyanu sifa ufamu ningalo kwenchi ripija manjako nyantreka kutu nubofu kreka kutu ki metki wala ninyeja nu tibrumbi mlesbi met
0: ndikapurika punambeno tol
1: ndikapurika punambeno fa ubanda fa nujaka apase inji ndote mesai metu jara pase ni pase ma pase jenu ngutar pase inji John Bass nante fingiti indi kampuri pija nya gutari pase ikata
0: nchere
1: wala kaunja di priminji di katawar katawar kampar kongu manja uleru ya chi uleru imlesi achi kwa mukomal mnatanu komal njaba kul na tupanda kararo komal lele ntimbi ukomal nambi ok legi ngekaba nantefi nantefi umdina namdo chunu komal umontua
0: nchere
1: kaba lomba ntefi ki bachiri pre bupuripijia ni awara
0: awara
1: akaba nchibiki bakangi jua tengi mlesinge ya par dikanyambu kuluka lo bukulu bukaja nantefi warat kutia lilat ok kon akchita warita balona japa sina lil balona japa sina
0: sin lilat
1: legi akaba nyamiki mlesinge natabut bachiri pukamara pachiri basia umdi babiru ndinja banyaka na ninja wewing teundi bukul uching tembukul koiba english ke jay profile ngfiar nenam bink ni nikan kamarin pbp yank uchina tef ka pen na tefing ba wala dika pen na tefing ba chunu ye parwing chiri pia
0: par banya
1: ma nya ndika nyanya do yanka nyanki ndi ndika nyanya ko muntua man nyanya mchina tafal
0: bakin
1: nyan mlesi tiptena kangwanu ntaje ni kwas achina tafal apuripime warawi ni waratawi ulkamba yam kangwanu ntaje ni kwas mpuripu kuguti kata
0: ncher
1: aha kon nyani kanguti kata nyani kandatena sien chetna pat
0: ncher
1: me utomi ulwi ngalwi pija tiprimpim lesi mangal pu buranu fosa ripul chu nyant falinya
0: ncher
1: paski ulerwi unchama bofa dikatas banya go kongrong lon abofa dikatas pesia apuri pichi balon ko wul balon uncham teparindi to pase ni pase ni pase wala ngentab pase ni ngentab ngini ngini ngi ha kenyakana bukul kijabukul baroing ni mun wul bukul uncham ba mun tungu kare tem ni kare ma bu ko bi bu ko falu
0: ncher
1: nguin ngias ngi chumal banya kanata bu ko jawma inji natarun pchumpi wala pchumpi
0: kabuka ke kabuka kwa
1: buka je inji chuna wek ni ngal data atam data wo nya lege puri pnatar ni je nuchu
0: ratu beno lwa ratu beno
1: wa ni jot pnya kana ninja okay banyanka fiarti ko muntu mbuka falu bo ne falu bukul wala ntipke bo fambukul libigami mlesbi ulon chitibigami mlesbi bolbi ngal bom pchi koy kan je chirme kinyaka namba chumal buka jama uchimbo fata tu yit fingati nika kabijela
0: vigilant
1: okay ma uchimbo fata tu yit fingati we mnyaka nawo we mnyaka nawo tu yit imlesung materu leru finga we mngalo mpuka ba pim ngalo pom wala kachaka kim ngalo kola uchafa le pim ngalo pom nja ngetef nja ka tef tu ntaba ngrika bofa uchaka ngrika bofa
0: ncher
1: ngrika bofer untabi ngrika bofer uchaki ngrika bofer notin ngjaka tef uja mintapa uleri puru irugu pani ungriwi kurula katas banyambi ke kiyanambi ke mawim ndo puri pichi banyambi ke mlesu ketef banyanka biniriwi
0: unchar
1: chetuwi katasu mpiana ri banyamba mandu
0: unchar
1: kon uchim ngalpu matiriwi tufingati au uchim ngalpu bofari kanyanki ngalki bofa nena sinan tefi nkaneni kankamarani piyank make so ka koroba ingres ke tefri ptefi pimles bi achi ptefi warari wi ke chinyani mlesi mira na but brun ke kap tefi pu yak pimles bi banyambi pikra fambu kabiriwi ma chit ptefi ka yan kuncham chit kuncham kuncham kar ndewul kabare
0: kaba kaba
1: uchim tefu ptefi for example uchi banyani je tef abajoma bukai yakanyanki inkinikanya kwe bakai kamar chu

0: be kes ni ni bat
1: de kalak prim de wolo nyaka no andek John kombi njije bi jekiti bandu bam atenji top ngan top ka para ni kuran ase buru dibi mebi nul na te finger tefi di wanu na tefi ate wanu lolong teoba utabantin ba wajantin ba nibi kimme be kibut bu tri patas di ngwan pukuri wanu meong ngong ngong peneri ka guti karta wanu lolom ba ngwanu ngatab ba ngwanu ngwant ba tulti ni jetu ka jipanan ba nyan ma fintu ko tum tatu di wanu lolom bit etunku te wanu tumba utabantin neji bit etunku wajantin teo ba kandin anaro biriwi mkapwe jetu di bienu ketef kinyakandi ngwejetu ni arojom tenaro firi nduwanu tomi patatu bi mjeviti usimsini banyan amje mfirata bakul nyotand bi eno wala ka fatu bakul fet tembi kiken mkab jut kruko tokar bakul so umte nyana ka usi nyan wejet kamene ni ufirul unkonaro biri njinteri kon nyana nduke ka biri winteri abande joma firu nteri te jetu firu ringwanu ngabakir ngafat ngi ufet teru nyinati ni naru ko firu ah nyan jetu tatiare ma tena ne nulu firintu ne ke utoman ha ne ngalantu ne ul ke utoman nyam priti ka beru ngwanu ngabakir ni nato nulu ala ndek ni joma ngalo kaka tembi en wa akani me prikan ka beru ngwanu ngusuman nabi nato no lolo nuwejetar nuwi ne ni manjeru kulu feti ngala tulingi ni ma manje na simbati na purarin ma ngalo ntunu pinzari umuntu nga sikusi ma anorande sitipa nyambuling
0: mambara nuligaro ime ene mafalo ma
1: nana mfala tinasibu siwa
0: ma ngalpo bara nu mak ma muin ulerui pumoje COVID-19 ulebuki jonku COVID-19 pumoje pandu mparing
1: mafiar banyana lespul bilingi neta jon
0: unda faisang ntaba manjaku bilingi tu di Gambia
1: ma lesu mbi mariamu kunda
0: atu impume Gambia mak
1: mchir
0: ma yang ntaba nguchumal ma wii ntaba manjaku kwenga kawe ni kwenga katwe ntaba manjaku ni ba uya ka ba yirari njabu kunku buru bikingi jabu kunku fiar ngira mbo kulburu
1: mchir
0: ba uya kuntaba buka jabu kul alkalo ni ba VDC nyana nchi umetariu ni nasimbati ye peribenu untabinji wewi ngalwa mpaka wimlesi kat di Gambia jote bitelegi achiwum binyungu jonja kanyawuma na Gambia kabembul 1965 achingwanu ye peribenu untabu wima njaku wewi mkauntelegi uchimbanda ngintabu manjaku kuran chit uchimbanda ngintabu manjaku mliku chit manja ngichiri Gambia tengo bofari Gambia we kaunkwe chit indi kampuri pija na sina ntefing ka ko muntu nchit indi kanja puri pija na sina mparong ka ko nchit wala na mang ka basimba bataba mpar ki purula biri na ntefing
1: unchir
0: me manchiri piji pana mfinga mparong ko bling tu ma manchiri piji pana mbrum pasi mbrum bi ngi chi
1: ma bi jege tembo
0: okay so we nginta ba manja kungi uleru nchwi jakaka problem boss jakaka problem klempul ulugaru te wimlessing wanum unulo le nalonka bi ke chanu
1: ke chanu lwa
0: ke chirun tab legging ntab ngulong ntab manum puniri yuna ngwing tab ngamparangi ntab yuna pu biwa yuna
1: okay
0: yuna apuri pakangwanu ngimlessing abanwanu ngntaya kwasni ulo wala usin
1: unchar
0: aha uchimte nanjoti yuna telegi ame combo sawu ngntab ngchumal rule aparngwanu ngntaya kwasni wanu kuntaya kwasni ulo ngwanu usin
1: 100%
0: aha ma weka nguruka ufet telegi for example kungunya telegi ngenete kakuram weka nguruka atukuram weka nguruka atmlik chunko imlesi ya kapu chuminjari uwa ya parinja sandali ya chuntabu uwek
1: nchari
0: ni ngintabu ngichumal ngintabu ngichumal ngichumal ngichumal maria makunda chuntabu uwek imlesi uchi kinyakana ngintabu ngichakis ya lumpa ngitigambia ngintabu njako akofarul
1: nchari
0: fada zaple ntu ngkatitanka manchu
1: nchari
0: malegi jaka yeparbe ninja ngakamlika ngakakurang weka amlik kuchite kweka amkuranje chunu chakinja winga kaya pia par ninja kamaru legi uchinambika bip

0: sia mlika kachiri kunkunya mariama kuran kachiri kunkunya mariama sandali ningi chak nga faingu blingu tu chun uye paringa kape pia parlege kon banata kung bajau mabuka yira rinja bru pija manja ku fal manja ku pija manda yanka nyanki ni ka nyanki ko muntu iba ka umba kamar ni uchi pisiem bu fambi yank njaka bofari banyamba lempungulua pur ngubofa nyani ga puri pichani njambos mingi kamu asking ngubofari bichi kichiri
1: baramak
0: mona sana ma chitim nja piana banyanu tia pije jun chamdi utia a biju kichi bu kalukinja useni ni umila ngeng miling tamane
1: ngeng tamane yakaw for ko for recovery ngebolsa
0: wanja gatep ke kewel ngugu ko kewel ngitep ka jun wanja ka jaw mang chirirwat chitung chitung ko muntu inchi uchikrob chini nyana na jaw ma mangal wi putep kinyaka na manja ko bu ko bofari di patingi ndibi njaka lemp njaka andagambe bro kujolo chimiambe mnganyaro yondaka ka
1: wow.
0: Chunye paru nchi
1: uncher uncher
0: wow
1: tul ma fiar banyan to kotim nyakan tim ntibiting anyak mak to kotim tibiting aja anyak mak John tu sitting je nanjako usije ku fun ura son pe kalip ma fiar ndutwa manjako ka tura so longi kruy so unko njije tefti ulero lonjon keje manjako jawitambu kungi bien jo fet yen jo fet jawitani yen jo fet a jom par kan telar sitrije ma sije telar a je kab juk biek bi mebi bulbu kan natar bun kan der manjako bling tu comme ibeje groupe rolandi beje natan natandati ne manjako manjako ko ne coordinating council but queen o se banyan nat banyam ki meb ko ngu waran ka je aba siri brun banyam ki meb ko ngu sina sin firin teri kan der manjako ko kulbu kin ya na ko may lam pije bu pudir ko kan nati yot mo min tay pa queen ne manjako bu ko ramba na bu tru sak par ke tenu niu niu ngi député bu ling bu ngu ling tu tem kat ni nanjako na sirul ankere no li ñanam tanu ngana bandi edu ajo ma firu sak so ma fiar wi di wejatu ko em kay ka wejat par min ba compare ri ngwanu ngba krun ngi tenu ni ru ñina tenu duta ka ko ina priri plefu wi metri mebling tu ko em kay ka jang moltul asing legi un pari parba ko bim jebiti u kambiri bru no li jak go nkere wem fira rundu wem fira run kan der ma ndiako comme wi di wiri na dina bi niru wem ka nga nyaka ninul kru ko bandi ke nyaka ni kambu ka ma ndiako ind ma ndiako ra sek mini kond gi nyaka na ni ma ko ndi jetu kuma banyan aw loncham ane banyan banyan adeko ane bu sirika fet baron bu ko loncham ndi jetu konda kond jendu na ngalund ron ndi ka sek mini ndu war di kond gi nyaka niti unu ko find nyanti tetef ni je a ligare je ko an di wesco studio o John Basse je ko o aspie je ko no no no asi u kam bura ninje u ko nyon jem ko ti fan u ko ulin jem fangi ulun de tefonti paka nyaka nan te on di je unu pebe ko ngame un ko ngund tefti ko nyaka nan ni nga sika tend lar ngul ngwejet mar ru ko ni batu fet mak mengwanu ngbakir ngam parngi teru nyinatin ko en rori tui nyaka nininul ne lentu ko me ko mo sinda tef ntiri usina timba te tu na ganyar ko an windi ka rori ndumbut manje ke jen manja ko band je ron but je ka kate ti je mbi jitung je mi je ni ende je pok ka katari rut atene sitne akana mpenje bli pal do sakwi uroko imdi tunga ngal ko bo tambe no fet ma bli palu si ku ten manja ko bali pe ki buri gambiati mak so re jeng nduki ba to fet mak tati niran nyambandi rek na lifu na dan ngwejetu unu ko fa ne tef ka na ton ko jiw wim jetum firin ding wanu ngam parngi um dim durun ka tan ter ka firin de jeng tent ko tum datu mak de mak riba metu was are mak riba betu was un cha mi minu u ko lila pen ko ling ma kaba dika toman ma minu barare unu nyanjoyim kaw barare rekam kam fangiu lila pen kobling du barare je normal ti jon basa ti bitu ko tumtatu ki jaru tuko ke setuko ko pab breñ nguanum uno lolo ndek nyanka bandi ke yeng nutul ulbling tuja win unoru manja ko sineri gambeti ane aka di nyana londi mebu kal natar king pusin nimme aje natar manja ko di komton ulbling tuwa kaka nat ka nyaka nana mata tirande nyambande yufu rek ketepput gije kuma yufu ba nyano warata injetu kuma karanyan mkaka ka gutarni kombi njijebiti kabuka buko sa abuko nimbuki de prire de prire ka seri de ngalni wi ka ngalno mam katu forsa pa ka forsaru ke jol non njit nji yatung toltem katu ngaya do santol but di John je tendika lento kulubara je ka fasel butu kulibat di nguano nginyan kangun kaka neka nepuyelan ka gute e carte ma fiartul nem tibibatul nem netum tibitul
0: wa man tibibatul man fiar manja kom chimbukati uchak am kangwanu taja ni kwas
1: okay
0: kaka kaka ta kimles kibukaja ka guti bala kaka ta ka guti kunsa kaka kaka ta uchak
1: okay
0: kibukija ki ID card wow kaka kaka ta guti chung kaka ta voters card chungwanu ngulolengi chung uchibutu purir katukando karu puributu paka kaka ta katukando
1: karu
0: kibukija ki driver's license
1: unso mkangwanu taja ni ngwanu kwas
0: wow piwa une mjing ulerwi mpuri patagar benu
1: okay
0: ulerwi mpuri patagar benu mpuri pakaka kata uchak mpuri ka ID card mpuri pakaka kata ga gutni e kata ni kakata ka tukando karo wow chu legal age
1: okay baramak kabuka manja ko ni bete plant manja ko indi ga tendu nun ga ka parani kuran ma andu te bari ka parani kuran nun ga nejiri ga tor ga tomi ntari manje jen mawant telephone papa nyankarwi ma je mandolati ma fiar uler ke rukundo fet teundri ke banda nga nyakan kweme ulundu ke nyakan anu ndika lingiti ma fiar bias present ka singi ler ngwantu lingitu undu ke nyakan anu ndika wanti ndubuti mutu man telar indika rui deje ka telar mak ma yaka parani kuran wite barek undu ke nejiri ke tower ke tomi indita fin ase wanu eleson undu ke nyakan anu nduko nyanduko nduko karat datan dingwejetu nyan nimme kuma nuke tijung nuke nak sinun tifan mata rat nyan nimme kawlu ko ekne jani rubol santer yo babari fanana bi nej barul tat kamew inditre bat nande bat e bofat datendin dana tampu ko njitul mayaka parane ikuran gane jam takandu ni wite barek unda sinin tengler nga bak
2: Connection isn't just a word, it's the lifeline of our world. And Africell is making it stronger, better, faster, just for you. Celebrate Africell's 25 years with the AllNet bundles because connection isn't just what we do, it's who we are. Say hello to the Africell AllNet bundles by dialing *2025# hash. Need a quick boost? Get 15 megabytes and 2 minutes of Africell to Africell calls for just $5 is valid for one day. Get 110 megabytes and 5 minutes of calls to other networks for $30 is valid for one day. Get 150 megabytes and 10 minutes of calls to other networks for $50 is only valid for one day. Or go big with 10 gigabytes and 100 minutes of calls to other networks for just $1,300 is valid for 30 days. There's more just for you. Data and voice all in one place. Perfect for the chats, the calls, and the moments that matter. Dial *2025# and choose option 2 to select the bundle of your choice. Africell